malo au pito ko tui pena e ongo lele ya toki hivani ki apina pe pe foka ki motor ko toa pe o kui ai ho mo konga ki ni wa ko ki fasil ko nana e watu e maki motor o kuma ihe ni foke matala tala noa ki hangahi me atokoni me ho tau fonua me tonga pe o ku o foke ai ngahi me akon ulapa ke ma watu he pol kalama ko ni me he pesi ai malo tonga ko tui foko e malo tonga ko taha e pesi o kufai ki mai ngahi me ko toa pe me tonga pe aku mai hen ni mo le sieri ke ma tala tala no atu ke fainga me akai na atau tupu hake moi ai tonga. I he taini mi te tala tala no atu ki he me akai na atau ipe ko e peke peke. Ko tui ko e hingoa ko nie o ku whaka au ngai a kia i he taimi ko na atau I tonga I ka pau e tunu hatau fo i mei, kua pau peke vau haki fo I niu o ta tau tau fua, pea ko ene moho koia iki fo I mei o ailewa he mātu ao. Ha iki fo I mei ko ni ke ene molu lelei, pea oskua pea ta tau marewa e niu tau fua, pea tau peke peke aki. Ko e taimi ko utau ngau e aki ai e whainga kai ko ni I motu pa pehepe ko foki ki tonga eiki. Ko tui ko e ngahi kai lelei tahaini na atau mau I he taimi ko ia I he tau tupu hake. Pea o ko tui na ia e whahinga ia na e whaere ia I murini ku nau misi e ki nau tōluia ai kai ko ia. Ka ko e mea tokoni ko e ni na e lava ke u sisi I hake au o mau hake ai mea ko e ni mea kai ko ni I he tangata eiki. Ko e tunu hafo I mei pea aire vai ia o haha ki he ene molu pea tatau. Tau fua rewa mo niu, pea ai rewa ia o ai ki henge esi niu, ai fo I huhu a koni o niu, pea toki fai mea hio no peke peke. Na tau ilo kotoa pe, tau inu ia pea ai o ringi ki ha pereti pe ko ha poulu pālangi I kai. Na e ringi ia ki henge esi niu ko uhi ngahe na e toki haupe pālangi ki mui, pea mo e ngahi mea ngā ue ko ia, ka na tau kamata pe I tonga, I e tau kai na e ngā ue a ki henge esi niu pea, fola la I mei pe ko la I fusi o ai e tau mea toko ni pe alawa ke tau mao mea. Ko tui pe mahalo ku mahino atu pe ai mea kai ko ni pe ko mea toko ni o ni ko peke peke na e whaka aonga ia ki hafo I mei pe a moha niu na e tatau tau fua. Ko e mea e taha ko fie hoko atu ki ai ko e founga ko ni hono tao ko ni ko o ika pe na e ui pe ia ko e pola ika I he taimi ko ia. Ne usisi I hake o siope he tangata iki he taimi ko ne fie whakatolo ngai haika ke a o aho e ua, aho e tolu. Na e lava ke ne taha mai haki I louniu, pea ko e o mai ki louniu I ko ia na ne tu usi lewa o whakafe unga hono loloa ki he lahi o e fo I mata iika. Pea osi ko ia, pea airewa ki louniu o fi aki ai ki fo iika ko ini. Pea whakaafu lewa e umu o ne ta o ai. Pea ko ne ta o ko ia o hake e tuku pe ia he ki ipolopola pea e tolonga peia he ne tukuai, e tukuai he ahoni, e kei sai peia ko a pongpongi, pea fai mea e mau mea toko ni. Ko tui kono ngahi e ne ika he taimi ko I motu, ko mau tolfo ke tupu hake I motu, le seri na ke tupu hake mo I motu. Ko tui pe mahalo o ku sisi e taimi o le seri motu, ka ko hau ko e tupu tonu hake pe I motu o sio I he ngahi mea koni o ku whakahoko e he tangata eiki I tonga.

0: malo au pito fa malo ki fasti ko na lava ke tuku mai o fa pe go mo lele ya ki apina ke ki mo tolu ko to pe fa no mai i eta ni mi te tau kolosi leva ki he ki a lesieri ke ne ki fa matala i mai ange ku ai fo ke fo i le o kasi he ni ko e kai hamu ko tu mo ilo i pe no hono uhinga ka ko kore anga lesieri ke ne ki lau i mai ki konga ko ya kata
1: malo ko hono kai ata ata pe o hakonga me akai tae iai hakaka no i manu ke kaia. Mahalo koe mau pehono hingoa me he tō o ngā kai koia. I kai foki fu uifo pe hange ku u hamu hamusi pe ai konga mea kai. Wakai ki he whakamatala ki he kiki.
0: Ko tui koe, koe fo i... Koe fo i lea mahu i ngani e tau kai hamu. Tau manat peki tonga. Wa mai peki hen. Ka neongo pe koe fo nua eni o e mea kehe kehe, au kehe kiki kehe kehe. Ka koe tau kai pe, tau manatu ki ap, ki tau ngai whamiri i he kai hamu. Kia te au koe kai hamu, ko tui o ku... Nā tau mo ui lere yang ki tau tōlua he taimi koe i tonga. He kuai tae taimenihi, tau whaakananga ki pe koe. Kiki ak pe ko ngā tālo a ko ngā manioke. Pakou tui nā tau mo ui lele yang ki tau tōluia i tonga i he ngahi kai ko ia. Ka tau hau ki he whonuane, ma o mea ke heke he o tau kai, pe a kumbone i hange ko lau, kuo hau boi ngahi maha ki ke heke he, hufanga he whakatapu, pe a kuo mao ki tau tolu, maha maha ki, pe a kuo lahi yang e tau tautu ki whare maha ki, e tau tautu ko ki whare lotu. Ko ia e kāinga o whape e kuo ngat ka teki mo tolu ai whakahoha a ko e ni, te kolos mai pe au ki a te au, ke u whakahoko atu ai ki i konga ko e ni, o whekau aki pe a moe umusi. Umusi ko tu umo ilo ko to ape hange ko ki motor ko na itu puitonga eh ko umusi pe ko si okuta itonga ihe ku tupu hake na e hanga he tanga taiki o faka mo uye si i uta tena kai ke fu uhinga mari ka te motor pe ko ha uhinga me na ne hanga yo faka mo uye si ta ko kwai pe no uhinga he ko e taimi ko e na e tā mai e he mātu a e si mei uta pe oku nau hanga pe e nau tolu o ta o i uta. Ta o i uta pe ku o mai ki kolo ta o ai. Pa i he ku tupu hake o si o i hono ta o ko o si, ko e mea pe e na e tolonga. Na e ta o ia tuku ia u lau wike u kai ke hanoanga ia ona. Pe a ko e taimi ko ku ai ai hawai mafana ka